kama ili mamna Wetateka utakwe kama iluwe vipanyo Kondiri taboyo mama genye Ikiriringa ngeti yo mambo na unge maliyo Ikiriringa nyangu geno ni mama geno Kikosa tutoza noti mo lakini wena Kikosa tutoza noti mo taberi wena Kituwe vipanyo nilitaka mtu moyo vena